cannot escape God's calling. You cannot escape God's calling. Let's go back in verse 3. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Gintawag si Jonah sang Diyos, pero si Jonah nagsunod sa iya gusto. He refused God's calling. Sometimes, we are like Jonah. Hello? Sometimes, we are like Jonah. Why? God calls us to forgive, but we refuse. Ginsugo kita sang Dios nga magpatawad, pero nagapamalibad kita. Kapin pagid ang isa ka tawo may ginhimo nga do hindi mo mapatawad nga sala sa imo or nasakitan kagid. That's why gusto naton magdumot, gusto naton magbalos, di ba? Pero ang Dios nagapahanumdum sa aton nga ang pagpatawad hindi lang para sa iban kundi para man sa aton kaugalingon. Hello? Kung magpatawad kita, kag magtuman sa iya, ginapahilway niya ang aton tagipusoon, kag ginahatagan sang matuduod nga kalinong. Bisan mabudlay, ang Dios magahatag sang kusog kung magsalig kita sa iya. Hello? Diba sometimes kabudlay magpatawad, no? Pero even though ang aton sala hindi mapatawad, ang Dios grabe magpatawad. He gave his life para sa aton. That's why ginatudloan ta sang pulong sang Dios nga mangin ano. God tell us to forgive. Ginsugo kita sang Dios nga magpatawad. Ano pagad? God tells us to serve, but we delay. Ginsugo ta sang Dios sa aton nga mag-alagad ta sa iya. Pero nagapalingin-lingin kita, kaginapabay-an naton ang tion nga samtang kusog pa kita, samtang makalakat pa kita sa buluat, makalakat pa kita sa simbalay-simbahanan sang Dios, pero we refuses. Damo kita reason. Ay, wala ko service. Ay, wala ko plite. Pero may gasugat na na. Ay, alang-alang ko na, may laktan ko. Ay, alang-alang, may, may manglaba ko na. Diba kadamo kita sang reason? God tells us to serve Him, but we delay. Madamo sa aton ang gusto mag-alagad sa Ginoo, pero permi lang naghahambal sang buwas na lang ah. O kun handa na ko ah. Diba? Reality, it's different. Pero ang kamatuoran, ang Dios nagatawag sa aton subong. If you are here watching, nakabati ka sang pulong sang Dios, ginremind ka naman sang pulong sang Dios nga pinalangga, anak, balik na sa akon pangalagad. Balik na simba sa akon. Samtang kusog ka pa, hindi pagulta ang time nga magabot sa aton kabuhi nga may mga trahedya pa before ta magmatutong balik sa Dios. Mga kauturan, now ginremind ka sang pulong sang Dios this morning nga magbalik.

balik ka pangalagad sa iya. Hindi naton dapat paglingin-linginan o pagduwa-duwan if ang Diyos nagtawag sa aton. Kay wala kita kahibalo kung ano ang matabo sa aton karon, ano ang matabo sa aton buwas, ano ang matabo sa aton sa pila ka adlaw. That's why ang pinakamang-ayong hation sa pagtuman kapag alagad sa Ginoo, amo ang pagbalik sa iya subong. Now this morning, tuturan, mabudlay bala nga magbalik kita sa Dios, or mabudlay nga hindi kita magbalik because nahuya kita? Hello? A little reminder. Nahuya ka bala nga maglakat sa balay simbahanan sang Dios? Or even though ginatawag ka sang Dios, pero he refuses like Jonah. He calls Jonah to go to Nineveh, but he refuses. He go sa lugar sang Tarshish. Now this morning, sino bala ang sundon mo? Ang kabubut-on sang Dios nga gina-remind ya ka sa sini nga aga nga magbalik ka sa iya, or you choose your own self nga ay dason nang ko ah. You choose your own damo ka reason nga hindi ka magpangalagad sa Dios. That's why this morning gina-remind ka sang pulong sang Dios, mga kauturan, mga pinalangga, nga balik ka, simba ka. Updanay ta simba sa Sunday morning. 8:30 to 10 Sunday school morning, Sunday school by Preacher Daniel. And 10 9:30 to 10:30 Sunday school, pagka 10 to 12 amo nang service. That's why let us worship the Lord in spirit and in truth, mga katuran. Balik ka sa Dios, simba ka, pagamit liwat, hindi pag-isayangi ang time nga kusog ka pa, hindi pag-isayangi ang time nga ligon ka pa, nga kung mag-abot ang trahedya sa imo nga kabuhi, amo pa na magbalik kita sa Dios. Nga mag-abot in verse 4, but God sent out the great wind unto the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Hindi pagulta nga may bagyo pa nga mag-abot sa aton kabuhi before ta magbalik sa iya. Hello? And let us see, God tells us to share the gospel, but we became afraid to share the word of God. Ang Dios nagsugo sa aton nga i-share naton ang iya nga pulong, i-share naton ang iya maayong balita, i-share naton ang gospel, ang free gift of salvation sa mga katawan. But why? Anong nagahinder? Anong nagapugong sa aton? Because we are afraid. Nga anahadlok kita nga basi isikway sang tao, basi hindi nila pag ipamatian kung mag-share ko sang pulong sang Ginoo, basi hindi nila pag batunon ang tracks nga ginahatag ko sa ila, basi pamangkuton ko nila sa mga question, basi i-refuse ko nila. That's why isa nga nagahinder sa aton nga hindi kita mag-preach sang pulong sang Dios, nga hindi kita mag-share sang gospel sa mga katawan, sa aton mga upod. Why? Because we are afraid. We become afraid. Isa na siya nga mga instrumento nga ginagamit sang Yawa nga magkaluya ka nga hindi ka na mag-share sang gospel sa mga katawan because
nahadlok ka. But ang Diyos, ang pulong sang Diyos, wala nagahatag sa aton sang spirito nga may nadlokon. Ang Diyos naghatag sa aton sang spirito nga may power to preach His word, boldness. Why? Dumduma kung diin ka sang una, kung halin ka sa kadulom, ang kabuhi mo nga ara pa kita, anak pa kita sang yawa. Dumduma nga kung hindi mo na ma-share ang testimony mo sang una, sa imo upod subong, paano ya mabaton ang light nga nabaton mo sang una, nga naago mo sang una, nga naago mo subong, kung hindi mo pag-i-share sa iya subong? Hello? That's why kung nahadlo ka sa sininga kagaon to share the gospel of God, always remember ano ang matabo sa kalagya one day. Kung nahadlo ka mag-share sa pulong sang Diyos, sa imo ginikanan, sa imo utod, sa imo loved ones, sugot ka lang nga ikaw mo palangit ang iban mong utod mapaimperno. Sugot ka lang nga one day may nagaambal nga tingog sa imo, kabalo kagali sang kamatuoran, kabalo kagali sang nabaton mo gali ang ugano nga gift, free gift of salvation, eternal life, nga awala mo ko ginsiran. That's why, mga Kristuanon, mga tigpalamati, this is the right time, sininga tinion, sininga mga inadlaw, nga mag-work kita, to share, nga magbuhat kita, hindi ni siya obligasyon, kundi ginsugo ni sang Diyos, the Great Commission, to preach His word para sa mga luwas. Kundi obligasyon or commandment ini sang Diyos nga kinanlan himuon ta ini sa mga luwas. Now this morning, san o ka magpagamit? San o ka magbalik sa Diyos? San o mo paggamit ang imo ko galingon nga mabatian sang iban ang gugma sang Diyos? Kung magsalig kita sa Ginoo, hatagan niya kita sang kusog kagkaisog nga magsugid sang kamaturan. Always remember nga ang Diyos nagasugo sa aton nga i-share naton ang iya nga pulong. I-share naton ang iya maayong balita. Hindi kita magkadlok sa kundi magsalig kita sa Diyos, sa Ginoo nga magaupod kag magabulig sa aton pagsunod sang iya nga pulong. Running from God never bring peace. Tandaan mo gid na. Running from God never brings peace. Ang pagpalagyo sa Diyos, mga kauturan, hindi makahatag kalinong sa aton kabuhi. That's why in the book of Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Hello? Once isalig tatanan sa Diyos, tanan nato niya panguna-una, and even though our future sa iya, always remember nga ang Diyos magalid sa aton. Ang Diyos magapanguna sa aton, kag ang Diyos mag-work sa aton. Even wala ta siya nakita, ang Diyos mag-work sa aton. Imagine, may isa ka bata, may isa ka amay nga upod yang iyang nga bata. Kag ina nga bata, naglakat siya
sa ilang naghalin sa sa ilang abalay. Kay because nakasala siya. Dayon, because nakasala siya, naghalin sa sa ilang abalay because nahadlok siya nga i sa ginatawag nga punishment sa iya. Dayon, napaminsara niya nga the only way nga makahalin ka, makahalin sa ina nga punishment is nga maglayas sa ilang abalay. Dayon, naghalin na siya. Paghalin niya, he became hungry. Nagutom siya. Dayon, siya na lang isa noon siya, wala siya friend. Dayon, nadlok siya. Kag nagbalik naman, nag-sync out naman sa iyang mind nga the safest place was home all alone. Ang ako, ang amon, ang iyalang gali balay. Amon ang iya nga naman. Kumplito to, makakaon ko aga og to gabi. Amon siya ang matabo sa aton mga kauturan. That is the, what happens when we run from God. Always remember that. That's why many people today run from God by ignoring His Word. Wala ginapamatian ang pulong sang Dios. Ano pagid? Living in sin. Nagakabuhi sa sala. Ano pagid? Refusing forgiveness. Hindi gusto magpatawad. Delaying obedience. Ginapaalang-alangan ang pagtuman sa Dios. Ano bagid? Depending only themselves. Depending always. Depending only on themselves. Nagasalig lang sa kaugalingon. Nagasalig lang sa kaugalingon. That's why, kung magpalagyo kita sa Dios, mas nagadugang lang ang aton mga problema. Tandaan mo gid na. Kung magpalagyo kita sa Dios, ginadugangan mo lang ang imo problema. Yes, sometimes, God's calling may be difficult, but His way is always best. Yes, sometimes ang panawagan sang Dios sa imo mabudlay, pero ang iya dala nun always the best if kita magsunod sa iya kabubuton. If kita magsunod sa iya nga plano, mga kauturan. That's why this morning, a little reminder sa imo. Ang Dios nagatawag sa imo nga magbalik ka sa iya. Don't rely sa imo kaugalingon. Rely to the Word of God. That's why you can run from God's calling, but you can never run from God's love. Makapalagyo ka sa panawagan sang Dios, makapalagyo ka sa kabubuton sa Dios, pwede laman gali. Pero nung natabo, nag-abot ang bagyo sa kabuhi. Because he refuses. Jonah refuses. That's why, kung ginatawag ka sang Dios subong, nga magbalik ka sa iya, hindi na pag-i-refuse. Hindi na pag-balibari. Kung gina-remind ka sang pulong sang Dios, may tion nga may nag-preach ang pulong sang Dios pamati eh. May mga preachers nga nagawalis ang pulong sang Dios pamati eh. Hindi na pagbalibari. Why? Wala takabalo kung anong matabo karon. Wala takabalo kung ano ang matabo buwas. Wala takabalo kung ano ang matabo dason nga mga inadlaw. That's why kung may nag-preach ang pulong sang Dios pamati eh. Hello? And believers, listen. Kinanlan ka sa sini nga mga tinion.
Salamat sa ministry sa Berean Babu Baptist Church. Nga may ara kami opportunity Saturday visitation ministry. Nga every Saturday magagwa kami tanan nga mga young people, members of the local church, when and men magagwa to share the word of God, nga maghatag sang gospel, maghatag sang pulong, mag-share sang pulong sang Dios sa mga katawan nga wala pa nakabaton sa Dios sang regalo as their Lord and personal Savior. That's why salamat sang ina nga ministry nga ang nabaton mo nga regalo kinanlan mo i-share. That's why sang Sunday nagtuon ang mga young people about salvation, about freely gift of God nga ginatagya. Kag amunang itunan nila to share sa mga katawan sa sininga sa di. That's why we're excited nga maging kaupot kita to share the word of God sa mga katawan. Now, that's why you can run from God's calling, but you can never run from God's love. You can escape God's calling. And number two, God's discipline is an act of love. God's discipline is an act of love. Mga kauturan, in the book of, let's go back in verse 17. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. The punishment of Jonah is not, the fish was not punishment alone. It became Jonah's place of rescue. If God had not sent the fish, Jonah would have drowned. Kung wala to ginpadala sang Dios ang dakong isda, maybe si Jonah malumos na to. Mapadalom na to. Sa kalimbutudan sang baybay, sa tunga-tunga sang baybay, how much more annoying na kadalom. That's why, sometimes, what feels painful is actually God's mercy. Ano ko no? Kung kisa ang mga butang nga masakit para sa aton, amugali ang kaluoy sang Dios sa aton kabuhi. Hello? Bisan hindi naton maintindihan ang tanan nga matabo, natabo, kabalo ang Dios kung ano ang labing maayo para sa aton. Ang iya pagtugot sang kasakit hindi para gubon kita kundi tudluan. Kag ano, mangin minus wagon kita. Kag palapiton kita sa iya. Hello? That's why salig lang kita sa Ginoo. Kay ang iya gugma kag kaluoy wala gid nagabag-o. In the book of Hebrews chapter 12 verse 6, for whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth every son whom he received. Tungod kay anak yun ni si Jonah, gin-refuse siya si Jonah. Jonah, tungod kay disobedient ka, hindi ka magsunod sa akon, because palangga taman kagyapon, padalaan ta ka bagyo ah. Pagpadalaan ko si mo bagyo, padalaan ta mga gyapon sang dakong isda para hindi ka maano. Pero may gamay nga ano lang ah. Nga may hibi-hibi ka lang sa sulod sang dakong isda, sa sulod sang chance ang isda. Kag makita ta dari in verse in chapter 2, then Jonah prayed unto the Lord. Imagine ah, ara sa chance ang isda 3 kaadlaw. Kag 3 kagabi.
wala kaon-kaon lang sa init-init. Kag atuto si Jonah sa sulod, ano ginimo iya? And Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish's belly. Ang ginhimo ni Jonah sa sulod sang chance ng isda, nagapray. Sa tatlo ka adlaw, he prayed to the Lord. Wala suga, dulum-dulum, langsa-langsa, ginot-ginot. Imagine, kaganong ginimo ni Jonah? And Jonah said, I cried by reason of my affliction. Because of his disobedient, mga kauturan, perte ang iya hibi because of his disobedient. Now, sa sininga kagawan, kung nag-disobey ka man sa Dios, hindi na paghulta nga mangin maparyos ka pa kay Jonah, amo na ang tion nga magbakabaka ka pangamuyo sa iya. Hindi na paghulta nga may mga problema pa, may mga bagyo pa nga mag-abot sa imo. Yes, I know nga kung magbalik, kung ara ka sa Dios, wala na sang problema. No, may mga problems but hindi na pagdugangi pa. Hello? Ginremind ka sang pulong sang Dios nga hindi na pagpareya sa kay Jonah. Kung gintawag ka sang Dios subong nga magbalik ka sa iya, always remember nga hindi na paghulta nga may bagyo pa ang muna pagbalik mo sa iya. Always remember nga ang pulong sang Dios nag-remind sa imo, balik sa Dios, balik sa pulong sang Dios samtang kusog ka pa. Samtang kusog ka pa. Sometimes God's correction saves us. May isa. Sometimes God's correction saves us. Ano pa gid? Sometimes God says no to protect us. Like our example, may isa ka amay upodya ang iyang bata. Ara sila sa dalan as we close. Ara sila sa dalan. Kag sa dalan nun, may ara mga salakyan, ganilabay, sako, ganilabay. Ang iya bata, gulpiada lang nagdalagan tudo. Kag ang tatay nakibot, gingbutong niya gulpi ang iya nga bata. Kag ang bata to nakibot man. Kag nagbira-bira ibi. Sometimes God says no to protect us, but kisa tiga kita ulo. Diba? Kisa tiga kita ulo, gusto naton. Sundo ng aton kagalingon. Wala ta, gina-refuse ta ang panawagan sang Dios sa tunya kabuhi. Like sa isa ka bata nga daw wala sang kamuwang-muwang nga kadamo gali sa lakyan ganilabay. Diba? That's why kita may buot na kita. We're not like a child. May buot kita. Sometimes God says no, hindi pag-imua. May Holy Spirit ka nagalid sa imo, hindi pag-imua. Sometimes God's correction saves us. Sometimes God's correction saves us. That's why this morning, sometimes God's allow failure. Sometimes God's allow failure, delays, closed doors, difficult situations, conviction in our hearts. This may be not signs that God has abandoned us. They may be the reminders to return to Him. Hindi buot silingon nga ginbayaan na kita sang Dios, base ginapahanumdum lang niya kita nga magbalik sa iya, mangin matutumliwat kay ginahigugma niya kita. That's why bukas gyapon ang iya mga kamot para batunon kita, patawaron kita kagatagan sang bag-o nga paglaom. God corrects
those He loves. His discipline is meant to restore us, not to destroy us. Ang Diyos nagasaway sa mga ginaygugma niya, ang iya pagsaway, wala para hindi masakitan ukon laglagon kita, kundi para ibalik kita sa iya kabubuton, kagbuligan kita nga magkabuhi suno sa iya nga kabubuton sa aton kabuhi. That's why this morning, mga kauturan, ang Dios nag-remind sa aton, even in your difficult times, balik sa iya, kay ang Dios magaupod sa imo. Hello? Now nga aton nga time, do hindi nagid kaya. That's why, let's tackle next or Thursday, let's tackle our point number 3. God gives second chance. Oh, ang Dios gali nagahatag sang second chances. Ang Dios gali nagahatag second chance. That's why takulon ta na. Kung gigaan niya gid bala si Jonas ang second chance or wala. That even though disobedient si Jonah, even though hindi siya man sinulundon, pero gigaan niya pa second chances. Even may mga bagyo. Why? You can run from God's calling, but you can never run from God's love. Next, sa Thursday, let's talk all about the second chance of Jonah. The second chance of Jonah. Now, this morning, mas nami nga sa imo pagpanglakaton sa sininga kalibutan, mas nami nga upod naton ang Dios. Kag mas nami sa imo pagpanglakaton nga ara si Hesus Kristo sa imo tagipusoon. Tutupatbon, manumpatbon. Ako balaga duwa-duwa pa kumong sa ako niya yes, we know. Kasi sininga kalibutan, hindi kita magdugay. Di ba? Kag hindi niyang place, ang hindi tadiya forever. Lumalabay lang kita dire. Mag-abot ang ginatawag na kamatayon sa aton. Kag ang pansyon, ang patyo, hindi na siya example, hindi na siya illustration, kundi realidad ina nga tanan kita dara magkagto. Hello? Even though bata pa na, sultiros, dalaga pa na, tigulang, tanan kita dara gid magkagto. That's why kung ikaw nagapamati subong, nakabati ka sang pulong sa Dios, mas nami nga sa siningang agahon, if nagaduwa-duwa ka pa sa ginatawag nga kamatayon sa imong kabuhi, hindi pagduwa-duway nga batuna si Jesus as your Lord and personal Savior sa sininga aga. Hindi pagduwa-duway. Tutupatbon, manupatbon. Paano ko si Jesus, paano ko batunon si Jesus as my Lord and personal Savior? Una, akuon mo nga ikaw makasasala. Ikaduwa, pangayo ka patawad sa Dios. Sa tanan mo nga nakita nga makasala ka, si mo nga mahambal, si mo nga una, si mo nga buhat, makasala ka. That's why pangayo ta patawad sa Dios. Kag ikatatlo, humble ang imo kogalingon, luhod sa Dios. Pangayo patawad sa iya. Pasudla siya, i-open ang imong heart as your, kagpasudla sa imo tagipusoon as your Lord and personal Savior sa siningaga. Manungpatbon, gusto ko batunon si Jesus as my Lord and personal Savior sa siningaga. Duko ang ulo, piyong ang mata. Let us pray. Lord Jesus, salamat sang pulo mo nga gin-remind sa akon nga even though ako isa ka tawo nga disobedient like Jonah, but salamat because palangga mo ko. Palangga mo kami. May ara ka second chances sa amon niya kabuhi. Lord God, ari ko subong nakabati sang pulong mo. Gin-remind mo ko, Lord God. Kagusto ko batunon ikaw as my Lord and personal Savior sa akon kabuhi. Lord God, ako nga tao, sunda ini nga pangamuyo ko turan. Ako nga tao makasasala.
patawara ko sa akong tanan nga mga kasalanan. Because wala ko kasarang kung wala ikaw. Lord God, nagahambol ko sa akong tagipusoon. Ginabuksan ko ang akong tagipusoon. Ikaw magsulod. Ikaw magapuno. Kag ikaw akon mangin personal nga manluluwas sa akong kabuhi. Lord Jesus, salamat sa kaluwasan. Salamat sa free gift nga imo ginhatag sa sining aga. Lord, we can do nothing without you. Thank you sa kaluwasan. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Now again, sa liwat, mayong aga sa inyong atanan. My name is Pat Bonimenez. I'm one of the worker of Berean Bible Baptist Church. I'm not a pastor again. I'm the worker sa Berean Bible Baptist Church. Thank you for watching to our Radio John 88.5. Facebook live viewers, kag hearers sa radyo, mayong aga sa inyo tanan. Again, kung sa diin ka man subong, ang Dios magpakamaayo sa imo. To our members locally and abroad, to our Berean Bible Baptist Church, kung sa diin ka man subong, ang Dios magpakamaayo sa imo. To our senior pastor again, Pastor Janelle, good morning sa imo. Kung sa diin ka man, mayong gabi inin sila. Kung sa diin ka man subong, ang Dios magpakamaayo sa imo. God bless you, Pastor. We're praying for you always and always. Again, my name is Pat Bermenanes, one of the preacher of Berean Bible Baptist Church, greeting you a blessed and happy morning. Thank you for listening, everyone. As we close, sa aton pagpamuyong apply kita. Lord God, salamat once again, nakapreach naman kita sa pulong mo under the lesson sa life ni Jonah. Thank you, Lord God, for our listeners. Thank you, Lord God, for our Facebook Live viewers and Radio John 88.5 viewers, Lord God. Thank you, Lord God. Ikaw magpakamaayo sa ila, mag-a-bless sa ila. Kung sa diin gid man sila subong, ikaw magpakamaayo. Lord, we can do nothing without you. Forgive us our sins. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And God bless everyone.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Gold na. Dragon Fruit Gold.
4: Listen to Binalbagan's best 98.5 Radio John.
5: 98.5 Radio John.
4: From morning till night and back again, 7 a.m. to 9 a.m. Top hits and latest morning music jam. 9 a.m. to 11 a.m. Morning Love Songs. 11 to 1 p.m. Best Remix Remastered Hits of 80s and 90s. 1 p.m. to 3 p.m. Afternoon Love Songs. 3 p.m. to 4 p.m. Afternoon Music Jam. 4 p.m. to 5 p.m. Rock. Slow Rock. Reggae. English Rock. 5 p.m. to 7 p.m. Remixes and Remastered. 7 p.m. to 9 p.m. Evening Love Songs. Listen to your favorite song all day and all right night here on 98.5 Radio John.
5: Radio John.
4: Guapo taya.
6: Morning Love Songs.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gwapo taya!
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabanaan sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
4: Welcome, gumusta mga suking tig paminaw.
5: Welcome Visayas ug Mindanao.
4: Welcome sa usa na po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
5: Yes, welcome nos kamo mga sokin tikuna, welcome nos kamo sa ato ang sa tulumanon. Inyong tulumanon among tulumanon mga sokin tikuna ato ang subaybayan o sundon sa ato ang programa. Sa inyong mga sokin sa bihanan, anda mo mga sokin muna ni tatay, palo na plastada. Aron kita tanan makabaton sa maayong panglawas, insaktong pamaagi pagatiman or pag-inom sa nagkadaay ang mga klase suplemento. Mga kinahigala mga sokin tikuna ato ang ginihatag ng mga adlaw ninyong tanan. Mga adlaw Bisaya sog Mindanao sa mga nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Meal. Mga adlaw diha usab sa imuha no diha sa akong tapad kay yes, si ka Dragon Meal mga sokin tikpaw na ato usab nga hatagag pagtagad mga sokin tikpaw na ang pinaka importante mga vitamina ha vitamin B1 mga higala nga na usab sa ato ang produkto ha muhatag kini og dugang kusog mga kabasko kaligon ang muhatag og source mga sokin tikpaw like a Dragon Fruit Praise especially mga sokin tikpaw na soya milk no natay soya milk higala nga angay pud usab nato nga inumon matag adlaw and milk product no some vegetable including bit potatoes no and leafy vegetable ay makalimot mga sokin tikpaw na usab sa pagkaon ha sa mga prutas og gulay no matag adlaw higala sa panahon sa tingkaon. Di maayo ka Dragon Meal nga kaunon pod nato ang gulay unya kasabay pod ang prutas ha maayo higala ay lain usab ang prutas ilain usab ang gulay dili pwedeng may pagsabay sa mga dahonon nga gulay ha kay kana siya mo kosa siya indigestion dili mo dali nga matunawan unya magalbruto inyong tiyan mao na higala ang pinaka importante inyong masayran masayod ta kung unsa angay natong kaunon unsa angay nato nga i-apply sa ato ang panglawas aron nga makabaton kita ni ining gitawag og vitamin B1 ha. Vitamin B1 mga sokin tikwal ang ato usab nga produkto kompleto na sa mga vitamins and minerals no kompleto na sa ingredients kompleto na sa nutrients kompleto na sa pinaka main nga vitamin C ha mao na higala ang pinaka nindot kaayo the principle of use mga sokin tikpaminaw mo prevent jud higala sa matag usa kung unsa may mga sakit nga mamatikda ninyo sa inyong kalawasan higala especially and diabetes no Crohn and disease multiple sclerosis mga higala and other neurological no disease mga higala including epilepsy ha di ba may mga sintomas nga inyo mamatikdan nga dinyo niyo matagan og pagtagad ha mga sintomas nga inyo mamatikdan slow heartbeat chronic constipation ang pag usab-usab sa atong timbang naapod ning gitawag og mental depression pagtaas usab sa inyo hang sugar mga kanahigala ang inyo hang mamatikdan o usahay din nyo mapansin din nyo mahatagag pagtagad gumikan higala kaya nakulangan ta sa kaalam kahibalo mao na nga adunay mga health tips nga inyo hang madungog sa inyo hang mga sokin sibihanan subaybay sunda na higala aron kay tantanan makabaton sa maayong panglawas ay mo kalimot higala mga sokin tikuminaw ha ang importante unsa gyud ka importante vitamins and minerals nga ma-apply nato sa atong kalawasan ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato usab nga Alkasi kani siyang tulo ka klasing mga herbal mga sokin tikpaminaw tulo ka klasing kapsula pwede niya na ipagsabay buntag o gabi kana higala pinakanindot no 1 hour after meal 1 hour before meal alang itong dunay nagkadaiyang sakit o balatian kayang matuldukan no ang nagkadaiyang sakit o balatian pagka mo nakatumar sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Al

0: Maong trail kapsula, no, garantisado, sigurado, epektibo ug abot kaya ang halaga. Mapalitin niyo mga suking tikpaminaw sa nagkaraang butika o prosya do lamang sa inyong mga lugar.
1: Yes, mga suking tikpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
2: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa gihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o naganiusay, wapay usak ka oras, muapot ng mga wal kawalo, usahay gani kasi yung pangihi sa usak kagabi, halos o anak ko itinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo, natukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasay. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka rin rin. Yung anak ka, epitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
0: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang kapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Much more music. 98.5 Radio Jan.
3: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jan.

Pagkapangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hot hits! All around the world! 98.5 Radio Dance!

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas nga tong Dragon. Kalawis ginuod yun ang paggamit na kauna sir sa mga produkto sa Dragon Fruit. Sigun sa kumpangindaro nga sa Sintenoy, okay, okay ko nga, pamaol pa ko, ana. Ang akong panakit mo lang, maabot-abot mga noong napandili na dyan tanto. Akong tuhod sakit, yun akong lapi-lapi. Nung resulayan ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo haplas, ana, itong capsule, o coffee, o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo, ana, akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: More music. 98.5 Radio Time.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbagan, check it!

nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi abi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
4: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dunn.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Jack Billy ka standard ko.
3: Okay,
2: so 71 dugay na ko ni gagamit mo tim ay jan. Best thing to do. Wala jud wa ni kay mayo mo jud mo katabang jud sa kong edad. Ingon on bisag bata-bata pa ka. Kuno mong coffee ya mati. Bendeli ana ko nang hot dun.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In, and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit
1: Gold!
0: Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule!
2: Pure energy!
0: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy!
0: Fruit Plus!
3: Porperia Panggoy, taga Pulang Tubig. Magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang kape.
4: Okay.
3: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo dyan siya. Mm-hmm. Naadyo epekto, yung makatulog na pugkog magabi eh. Munang kamo, kanang wala pa makasulay, sulay dyan ninyo, kay tinuod dyan yung among istorya nga, makaalibyo dyan sa tanang balatian, sa lawas. Karon, tsada na kayo agad kang tulog.
0: Di na maglangay pa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na! Dragon Fruit Plus! Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: We play all your favorites! 98.5 Radio Done!

0: niya na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning kapsul. Ang ako diyang namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
2: Yes.
1: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni so, siya. Kay paningtun mo ko. Kinahanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo gud na siya. Abti ko na inyong lawas.
2: So, salamat kayo.
1: Tinuod yun na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Nani 8.5 Radio Done.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbalik.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag ginadelay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Taus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
5: Time check. It is now 11 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
6: Today's best mix. Let's go. 2 solid hours of non-stop beat.
7: Wow. Are you ready for this?
6: Ladies and gentlemen, you're about to be exposed with the mix of DJ John. Get on to your remix live. Right here on 98.5 Radio John.
4: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.
8: Hilig mo ba ang ganitong klaseng sound?
9: Coming from Bounty Land.
8: Speak up so they can hear you. Or sadyang hilig mo lang talaga ang sumayaw.
10: Bomb.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Dragon Fruit
3: Gold!
2: Kipaghusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
3: Gold!
4: Pure energy.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: 3 Kabangkalan City, Du Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Du Exam Incorporated, Yamaha Binalbagan. Du Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao. Much
1: more music. 98.5 Radio Time.
2: Blow my whistle, baby.
3: Healing mo ba ang ganitong klaseng sounds? Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw?
4: Speak up so they can hear you.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
3: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
6: A little bit of Monica in my life. A little bit.
3: Kinig na kay DJ Manoy John.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus Capsule, dayong Dragon Coffee, o Haplas nga itong Dragon. Kalawis ginuodyo nung nagpagamit ako na sir sa mga produkto sa Dragon Fruit. Sigun sa kumpangin daro nung sa Sinten, okay ko nga, pamaol pa ko, ana. Ang akong panakit mo lang, maabot-abot mga noon na pandili na dyan tanto. Akong tuhod sakit, yun akong lapi-lapi. Nung resulayan ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo dyan Haplas, ana. Itong capsule, o coffee, o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jones.

nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayos sa atong panglawas.
4: Alkaline na vitamin C.
3: Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system.
4: Power Booster!
3: Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C. Mabalit sa tanang mga butika.
5: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dawn.
6: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa gihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Serving the world, every nation, we play the hits.
7: 98.5 Radio Dawn.
8: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio Dawn.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
2: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
3: Si Fernandez, nagbuyo ko sa angi, Dolido City. Ang akong sakit, ubo, hubak. Nagkainom na ko sa kape nga Dragon Fruit o Capsule Dragon Fruit. Kaluoy sa Ginoo, wala na ko hubaka. Wala na sa hubaka. Akong edad, 22 akong edad. Kamong mga kaubanan ako, mga senior citizen, palit mo, inom mo sa Dragon Fruit inyong mga kalawasan o sa iyong mga sakit-sakit o haron malugwayan pang atong kinabuhi kitang mga senior citizen.
4: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: 98.5 Radio Dan.
5: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.
6: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
7: Yeah, binalbagan check it.

magapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Blow my whistle, baby.
4: Hiling mo ba ang ganitong blasting sounds? Or sadyang hilig mo lang talaga ang sumayaw.
5: Speak up so they can hear you.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
4: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
7: A little bit of Monica in my life. A little bit.
4: Kinig na kay DJ Manoy John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang loan.

0: Mayara kami sa nga mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
1: Yeah, binalbaga.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 1 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabanas sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na pod kita karong takna aron mahibal-an nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
3: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga soken tikpam na. Welcome sa kamo sa ato ang programa ang pagpakabana sa mga panglawas. So, banding kami niya naka-Dragon Mail sa pipila ka mga minutos. Kini na sa bigala, ikso na tong ikso-on sa kanginan. Yung ubos ng galag-alagat sa kanginan mga soken tikpam na. Nga kanon sa kanon ay naka hard max stream. Mo ni siyang ato ang lami ang kape. Wa lang gilay katumbas mga sokin tigpaminaw. Mas naka hard max, mas sarap mga sokin tigpaminaw. To all kinds of ginseng. Ay mo kalimot tigala na nga classes kape kay kini siya mo munuhatag kadato og dugang kusog kabas ko kaligon sa ato ang performance ni Mrs. mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot tigala ha atong hisgutan mga sokin tigpaminaw ka Dragon Mill. May adlaw diha, may adlaw usab sa mga sokin atong nagasunod sa atong programa. Sana kadayang mga sokin sibihanan, labi na ginilang nanay tatay palo nagplastada. Ah katong nagasubaybay kanunay sa ato ang programa ka Dragon Mill. Now at hisgutan mga sokin tigpaminaw ang vitamin E. E is an apple. Ah mao ni siya higala ang pinaka importante nga atong ma-apply sa atong kagalingon. Ay mo kumpiyansa nga mga sokin atong tigpaminaw. Awag nako nga basinon niya og nakulangan ta sa maong vitamina, sigurado mga suking tigpaminaw o siguruha ninyo nga para dili ta magkaroon aning maong mga sakit na sama sa panalitan man mga suking tigpaminaw, hair loss, no, pagsakit kanon ay sa atong ulo, pagdakoon niya sa ato ang liver and spleen, anemia mga suking tigpaminaw o magkaroon ba ng stiffness and joint pain mga higala. So herbal supplement ang katapat ni ana mga suking tigpaminaw o suking mga pinalanggan ako mga sokin tigpaminaw. Ka Dragon Mill. O nagilain nga klase sa ato ang kapsula. Ang kapsula mga sokin tigpaminaw. Ang atulo ka klase nga mga herbal like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650. Ang nga ato usab nga alkasi nga 700 mg. Kanisya nga atulo ka klase nga herbal, atulo ka klase kapsula. Sigurado mga sokin tigpaminaw salud sa pito ka adlaw. Buntag og hapon mo take ani higala ha. Kini nga mao nga klase sa kapsula. Ay magkalimot ini higala mga sokin tigpaminaw basta mga sintomas gani no kung nakulangan ta sa vitamin A is an apple. Pag ikaw nakulangan sa vitamin A, irritable jud mga sokin tigpaminaw or over fatigue. Pagpanakit usab sa atong ulo o pagpanakit usab sa atong mga joints o ang mga kabukugan ilakip na usab sa ang mata. Kung mahina man ang supply sa vitamin A mga sokin tigpaminaw, kana gyud ang ato ang mamatikdan no. Labi gani gud sa source of vitamins mga sokin tigpaminaw, kung mahilig ta sa orange, fruits and vegetable, mas maayo. Especially kung mahilig ta sa carrots or kalabasa mga sokin tigpaminaw or tomato, mas nindot no, kalabasa juice para sa mata. Ang dragon fruit juice mga sokin tigpaminaw, lalo na pag dry skin tayo no, di ba? Importante na mga sokin tigpaminaw atong hatagag pagtagad kung ma-apply na to ang insaktong supplemento. Insakto nga vitamins and minerals. Ay magkabalaka mga sokin tigpaminaw nga to ang produkto Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 og ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg og ang ato usab nga alkasi naghambin og alkaline ha. Wala higala suno sa mga eksperto ha? Sa mga pagtuon approve kini sulay sa pag-inom pagtumar sa mga suplemento nga angay natong tumaron no, sigurado garantisado epektibo og abot kaya ang halagang mapapalitin nyo higala sa nagkadayang mga soking tindahan, soking butika Bisayas o Mindanao. Pwede mong mutik higala sa itong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Kung gusto mong bisita usab sa ito ang klinika, libre nga konsultasyon every Monday. Sugod ta alas 9 hantod ta sa alas 3. Libre na mga soking tigkatundo lang dahil sa Maytanhay City. Pwede mong bisita higala ha. Bisitahan ninyo ang sa libre nga konsulta at bang lamang ta sa PNB Front of Public Market So, daghang salamat ug atong itunol usab ang higayon kay ka Dragon Meal.
2: Yes, mga ka Dragon Fruit, para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, rich in nutrients, antioxidants ug 100% natural. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Stay healthy and live naturally.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gapo taya!
4: Wapo taya!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbalik.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayon Dragon Coffee o Haplas. Nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabago Dragon Fruit Gold. Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika, mag Dragon Fruit Gold na Dragon Fruit Gold.
2: Much more music. 98.5 Radio Dan.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

na pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Bisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved gani safe immun. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dunn.

0: tester si Katan Griffith, upper mutong 66.
1: Ininom
0: na ako, pero may ang coffee lang.
1: Yes.
0: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
1: Mm-hmm.
0: Nag-change ako kaning dragon fruit.
1: Yes.
0: Naka 3 to 4 times a day ako okay. Nag-coffee. Walang palpitate effect. Oh, tinuod yun. Karon kung gusto nyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit
1: herbal coffee mix.
0: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
1: Yes, oo. Tama.
2: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binal

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. We play
1: all your favorite 98.5 Radio Dawn.
2: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo. Serving the world, every
1: nation, we play the hits. 98.5 Radio Dawn.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binalba.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terranova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terranova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terranova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terranova Computers if debates. Terranova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko nimo. Pagkabalumanggo na ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
4: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap, tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
4: Para sabon e, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palukpa!
1: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Welcome to the afternoon music jam on 98.5 Radio John.

0: Best radio mix in town.
1: Nobody hits you.
2: Get down!
3: Hello.
4: Don't, ano ginagawa niyo?
5: Inasawsaw ko yung amuyan sa'yo sa suka.
0: 98.5
1: Best Radio.
0: Radio John.
6: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
7: Christy sa Bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
8: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
7: Kuan na, 6 months na dayon. Puyag-puyag, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon. Inyohang nga, as mo, sige na kong gihaplas food sa ko ang tuhod.
6: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ, maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binalba.

na pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpakabanan sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga suking tigpaminaw, kumusta ug welcome kamo mga suking tigpaminaw sa atong programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. This is your health companion program nga maghatag og useful tips aron mapalig-on ang atong immune system ug overall wellness. Of course, kini gipaluyuhan sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong pinakabag o ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams capsule. Yes, Doc Alan.
3: Yes, of course. Mayong adlaw mga soaking tigpinaw. Mayong adlaw usab ka Dragon Mail. Mayong adlaw usab nanay tatay palona plastada. Kamu sa inyo na mutangan. Bye-bye. Sundan nyo ang mga programa ni ka Dragon Mail. Ang pagpakabana sa mayong panglawas nga madungog ninyo. Sana gada yung mga sibihanan. No? Doon lamang sa inyo mga lugar mga soaking tigpinaw. Mga soaking inyong sibihanan. Bye-bye ninyo. Sunda ang ato ang pagkaisgutan. Maka na ang pinaka-importante nga ito ang hatagag pagtagad mga sokintik paminaw. Ang ato sa mga panglawas kinis yung programa hatod kaninyo sa Dragon Herbal Coffee Mix. So maka na ang pinaka-indot kaayo nga classes kape. Ay makalimot niya na nga classes kape mga sokintik paminaw. Kana dako kayo makahatag dayon. O importante nga pamaagi, importante mga plano, importante nga matagan gyud nato og insakto nga protection ang ato ang panglawas pinaagi sa pag-inom sa Dragon Herbal Coffee Mix ha nga weed insulin plant wala nga katong mga nanay tatay nga gibawalan sila mga soaking doctors pag-inom sa publikong kape kanini gud ang kape para kaninyo tanan easy bruising atong isgustan karon mga soaking tigpaminaw easy bruising dili kalikayan mga soaking tigoy nga adunay makita nato sometimes sa atong pamanit nga nagalagom no di ba sa ilalom sa ato ang pamanit. Makita ninyo, adunay pula, adunay blue. Itom na mo, marka higala sa ato ang pamanit. And of course, no, halos sa ninga maong klase sakit na makita usab nato kini dito sa mga panit, no? Labi na sa mga tigulang, mga edaran. Sa mga edaran, mga sokin tigpaminaw or tamang edad, no? Habang tumatanda, mga sokin tigpaminaw, mo anam-anam na gyud o unsa. Kalago mga tong panit or kanipis o dili maiwasan na po nato ang makuha na po ang mga taba di ba ilalom sa ato ang mga pamanit magkaroon ng easy racing mga soaking tigpaminaw og ang uban nga adunay mga problema sama ni ini nga maong sakit gusto nila ang mga tambal nga sama sa aspirin nagainom sila ani wala na igala nga kanang aspirin og ang warfarin di ba og may tansya mga soaking tigpaminaw nga mupasamot kini sama o nga klase sakit and of course mga higala wala lang nato ni masayri o dahil nato ni siya matagig pagtagad mauna nga mauna siya importante nga atong hatagan higala ay kini siya nakulangan lang sa unsa mga vitamins lang mga sokin mga nakulang nini o nakulangan sa vitamin K or vitamin C di ba sakit sa dugo mga sokin tigpaminaw. Ubos ang imuhang platelet sigala count mo ni magkalukimya gyud ang usa ka tao o magka hemophilia di ba uban pa nga sobrang paggamit ng alak or unsa pa nang uban diha mo na nga importante na ayaw mo kalimot ana mga sokin tigpaminaw kay mo na siya inungdan ngano nga naa tanini nga klase sa kasakit pero ay kalimot ang mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading na napamatud-an na sa kadaghanan mga soaking tigpaminaw na kinisya dahil usang epektibo garantisado, barato pa FDA approved pa mga soaking tigpaminaw halal pag yun no? Ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg ang Dragon Fruit 650 mg Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg pwede nyo na siya ipagsabay mga soaking tigpaminaw buntag o hapon dunganon nyo pagtumar 1 hour after meal 1 hour before meal mauna siyang pinakanindot o dali matuldukan ang nakadayang sakit o balatian mapalit ninyo na siya mga soaking tigpaminaw atong produkto mapalit ninyo sa nakadaiyang butika pormosya Bisaya Soga Mindanao amping kanunay
2: naman na po mga soaking tigpaminaw ang 5 minuto sa atong pagpanag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
1: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin himo sa dusi ka natural nga ingredients: dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans, nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyong lugar.

0: Bahkan Necros cerita pioneer in reaching thousands of lives, amazing the best of its entertainment all throughout the world. This is Radio Geo, best music and best variety. You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio John 98.5.
1: Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod. Sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog. Stiff neck na sad siguro ko.
2: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
1: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y pasulay o gamit ni mo.
1: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, oy! Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili dyan ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana din ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara, o, sulay da yun.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
2: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Chubaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Chubaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Chubaki.
1: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: You are listening to the number one FM station in Binalbagan. This is 98.5 Radio John. Kwapo taya, palukpa.
4: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
5: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
6: Yeah, Binalbagan.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag ginadelay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome o kumusta? Mga suking tigpaminaw, no? Welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. This is your health companion program nga maghatag og useful tips aron magpalig-on ang ato ang immune system og overall wellness. Of course, kini nga programa gisuportahan og gipaluyuhan sa atong mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams capsule. So karong adlawa, akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida.
4: Yes, maing adlaw mga socket tech paminaw, maing adlaw usab na ka Dragon Mail, maing adlaw usab sa nanay tatay palo nagplastada kung asa mo namo tangkaron sa inyo namo tangan. Tagig pagtagad mga socket tech paminaw sunda. Ang amo ang programa ang pagpakabana sa maing palawon ni ka Dragon Mail. Mao kanay galang pinakalindot kaayo nga atong hatagag pagtagad higala. Ang pinaka importante nga atong masayran about aning gitawag o sakit nga brucellosis, ha. Ang brucellosis mga socket tech paminaw, o sa niya ka resulta sa pagkaputok usab sa gagmayng mga kaugatan sa ilalom sa ato ang panit. O kung akin siya mga hinungdan mga sokin tipuinaw ang pag kabangga or pagka unsa ba nagkatruma ka, kini ang mga epektibo nga pamaagi sa pagtambal alang usab sa in Tagalog pa pasa or lagom or bunog sa nagkadayang mga kulor sa atong pamanit. Doon ay mga treatment about aning gitawag og brucellosis, ha. And of course mga socket tech paminaw, unang 24 and 48 hours makin ang pinakalindot kaayo gamitan ninyo og cold compress, ha, pampabugnaw o magbutang higala og ice sa fist towel, no, sa ato usab nga bunog or pasa or unsa nga klase higala sulod sa tila o tuwalya o sa diha usab sa sulod sa gamitan ninyo sulod sa 15 at 20 minutos mga higala. And of course, no, una nga iwasan nato ang paggamit og pagdiin, no, sa bahagi og lawas adunay gamit usab nato ang warm compress, no, kini nga pagpainit, no, kay kini siya mga socket tech paminaw mag hatag kini og nindot nga pamaagis dugo, no, di ba, maglagay mainit-init na towel mga socket tech paminaw, makatabang kini sa nindot nga sirkulasyon usab sa ato usab nga dugo, para usab mas dali mawala ang pasa or lagom dugo nga nagpundo ilalom sa atong panit, no, mao na higala pinakarindot kayo. Gamitan ninyo na siya og unsa ba kung do na may mga gasgas or nasamad mga socket tech paminaw, mayana ang dahon sa mayana mga socket tech paminaw, mao na siya pinakarindot kayo, atong i-apply gamot nga para sa pasa at pamamaga, no, manay gala kanang nagahubag, di ba? Oh, kana nindot kay na ninyo i-apply kaning gitawag og dahon sa mayana. Ana ang pinakanindot kayo, nga i-apply ninyo mga sokin tik paminaw aron nga dali og paspas kayo matabangan ang mga pasa or lagom unsa mang color sa inyong pamanit nga inyo makita higala or bunog, di ba? Kana matabangan na sa gitawag og dahon sa mayana, pero ay mo kalimot mga sokin tik paminaw. Ano na tayo protection higala ana mga kapsula. Ang 2 capsules mga sokin tik paminaw buntag og hapon nyo i-apply, mas nindot na mga sokin tik paminaw. Ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg 12-in-1 kini siya mga sokin tik paminaw. Halal ni siya, dako kay katabang para sa atong lawas, ha. Ang ato sob nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg pwede nyo na sa ipagsabay mga sokin tik paminaw buntag og hapon 1 hour after meal, ha. Kana gamitan ninyo na, palitan ninyo ay magkaalos pagpalit, no? Kaya ang ato ang produkto mga socket tech paminaw, produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Halal ni siya, napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo, sigurado, garantisado og barato pa nga mapalit ninyo sa nagadayang butika og parmasya Bisaya sa Mindanao. FDA approved kini ha. Mapalit ninyo higala ay mo kaulaw naa diha sa nagadayang butika ha. Ay mo kaulaw ana mga suking tigpaminaw.
3: Naman na pud mga suking tigpaminaw. Ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Akong sugar, akong high blood, wala na. Karon nga kasigi kong inom og dragon fruit 2 times a day, buntag og hapon. Ang dragon fruit mo'y nakapatsada akong pagkuan sa akong mabuntag, makakalibang ko og maayo, nya ang akong insomnia na wala po. Karon lami akong tulog bago ko ma. So, ang akong gi-advise ninyo, inom jumiin ng dragon fruit.
5: Kamusa? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: It's just the kind of rock you like.
8: Ikaw ang biba sa labas lang lumipas ang
9: pag-o. Bakit ba kailangan pang umalis?
7: Rock is slow rock and reggae.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT

Globe, Cagloseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa gihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: It's just the kind of rock you like. All the things that I used to say. Rock is slow rock and reggae.
2: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
3: Akala ko hip hop, yun pala metal. Akala ko batis, yun pala kanal.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Ikaw ba na isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas? Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immun. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Rock is slow rock and reggae.

0: mula sa Calypso Cosmetics.
1: Agi, agi, agi.
2: Naunsa ka din ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din ha. Kabata pa nimo para ana ha?
1: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na bukong binuangan ha?
2: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana ding ingredients ani no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Rock is Slow Rock and Reggae.
4: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Madalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala, uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
4: Para sabon up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabanak sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
2: Welcome, gumusta mga suking tig paminaw.
3: Welcome Visayas og Mindanao.
2: Welcome sa usa na po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
3: Yes, welcome na sa kamo mga suking tig. Welcome na sa kamo sa ato ang sa tulumanon. Inyong tulumanon, among tulumanon mga suking tig ato ang subaybayan og sundon sa ato ang programa. Sa inyong mga suking sa bihanan, anda mo mga suking nanay tatay, palo na plastada. Aron kita tanan makabaton sa maayong panglawas, insaktong pamaagi pagatiman or pag-inom sa nakadae ang mga klase suplemento. Mga kinahigala mga suking tig ato ang kining hatagan ng adlaw ninyong tanan. Mga adlaw Bisaya sog Mindanao sa mga nagasunod sa ato ang programa ka Dragon Meal. Mga adlaw diha usab sa imuha, no, diha sa akong tapad. Yes, si ka Dragon Meal mga suking tig paminaw. Ato usab nga hatagag pagtagad mga suking tig paminaw ang pinakaimportante mga vitamina, ha? Vitamin B1 mga higala. Nga nausab sa ato ang produkto, ha? Muhatag kini og dugang kusog mga kabasko kaligon, ang muhatag og source mga suking tig like a Dragon Fruit Praise, especially mga suking tig paminaw. Soya milk, no? Natay soya milk higala. Nga angay pud usab nato nga inumon matag adlaw and milk product, no, some vegetable including bit potatoes, no, and leafy vegetable. Ay makalimot mga suking tig paminaw usab sa pagkaon, ha, sa mga prutas og gulay, no, matag adlaw higala sa panahon sa tingkaon. Di maayo ka Dragon Meal nga kaunon pud nato ang gulay unya kasabay pud ang prutas, ha, maayo higala. Ay ilain usab ang prutas, ilain usab ang gulay. Dili pwedeng may pagsabay sa mga dahonon nga gulay, ha, kay kana siya mo cause siya indigestion. Dili mo dali nga matunawan unya magalboroto inyong tiyan. Mao na higala ang pinaka importante inyong masayran. Masayod ta kung unsa angay natong kaunon, unsa angay nato nga i-apply sa ato ang panglawas aron nga makabaton kita ni ining gitawag og vitamin B1, ha. Vitamin B1 mga suking tig, ang ato usab nga produkto kompleto na sa mga vitamins and minerals, no? Kompleto na sa ingredients, kompleto na sa nutrients, kompleto na sa pinaka main nga vitamin C, ha. Mao na higala ang pinaka nindot kaayo the principle of use mga suking tig paminaw. Mo prevent jud higala sa matag usa kung unsa may mga sakit nga mamatikdan ninyo sa inyong kalawasan higala, especially and diabetes, no, Crohn and disease, multiple sclerosis mga higala, and other neurological, no, disease mga higala, including epilepsy, ha, di ba? May mga sintomas nga inyong mamatikdan nga ninyo niya matagan o pagtagad, ha, mga sintomas nga inyong mamatikdan: slow heartbeat, chronic constipation, ang pag-usap-usap sa atong timbang, naapod ding gitawag og mental depression, pagtaas-usap sa inyong sugar. Mga kanahigala, ang inyong mamatikdan o usahay din inyong mapansin, din inyong mahatagag-tagtagod, gumikan higala, kaya nakulangan ta sa kaalam, kahibalo. Mauna nga, adunay mga health tips nga inyong madungog sa inyong mga suking sibihanan, subaybay, sunda na higala, karong kitantanan makabaton sa maayong panglawas. Ay mo kalimot higala mga suking tig paminaw, ha. Ang importante unsa gyud ka importante? Vitamins and minerals nga ma-apply nato sa atong kalawasan. Ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato usab nga Alkasi. Kani siyang tulo ka klaseng mga herbal mga suking tig paminaw. Tulo ka klaseng kapsula. Pwede niyo na ipagsabay buntag o gabi. Kana higala pinakanindot, no? 1 hour after meal, 1 hour before meal. Alang itong doon ay nagkadaiyang sakit o balatian, kayang matuldukan, no? Ang nagkadaiyang sakit o balatian pagka mo nakatumar sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alkasi di Alkaline nga bisa vitamin C. Mga kanahigala, pinakanindot kayo, alang itong mga sakit nga wala ninyo mapansin, walay kaayuhan sa mga kininiang tambal sa doktor. Kini nagyud mga suking tig para kana tantanan, ha, alang sa dugang kasayuran, no, ang importante do natay daily supplementation, no. Ang atong produkto mga suking tig paminaw, ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg o ang ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg o ang ato usab nga Alkasi nga naghambin higala og alkaline, 700 mg pwede niyo na siya ipagsabay. Halal ni siya mga suking tig kini. Suno sa mga eksperto, sa mga pagtuon FDA approved. Kini sulay na sa pag-inom, pagtumar, matag adlaw sa maong trio kapsula. No, garantisado, sigurado, epektibo, og abot kaya ang halaga. Mapalit ninyo mga suking tigpaminaw na kanyang butika o prosya do lamang sa inyong mga lugar.
2: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin himo sa 12 ka natural nga ingredients: dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahmot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans. Nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: Kaya, nag-offer man kami isang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT ka-Globe, ka-Closeco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Yoma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Yoma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Yoma Space Rental.
1: Yeah, Binalbagan.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Much more music. 98.5

0: 98.5 Radio Jan.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
2: Pure energy.
1: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold!
2: Pure energy.
1: Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit
3: Gold!
1: Na! Dragon Fruit Gold!
4: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita pala ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Yeah, binalba

0: with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Dragon Fruit
5: Gold!
4: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule.
6: Pure energy.
4: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
5: Gold!
6: Pure energy.
7: All around the world, we play the hits!
8: 98.5 Radio Dawn.
9: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
10: Coming from Bounty Land!
11: Speak up so they can hear you.
9: Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.
12: From

0: Nata! Ani na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Hilin Babor. 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa dumagit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
2: Okay.
1: O deyon, lamay po ang katulog. Karong? Katungo pa ka tilaw. Katilaw sila. Kanang kapsul o
0: coffee. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Radio John. You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.

0: Recruit Plus.
1: Porperia Panggoy, taga Pulang Tubig. Magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang kape.
2: Okay.
1: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jud makatulog na pug kog magabi e. Mm-hmm. Munang kamo tanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon chada na kayo kang tulog.
0: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Nani 8.5 Radio Dan.
4: Blow my whistle, baby.
5: Healing mo ba ang ganitong klaseng sounds? Or sadyang hilig mo lang talaga ang sumayaw?
6: Speak up so they can hear you.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
8: A little bit of Monica in my life.
5: Kinig na kay DJ Manoy John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: kalidad na produkto.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia, tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa gyud. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika! Serving the world, every
1: nation, we play the hits! 98.5 Radio John.
2: You're about to listen to the music of DJ Manoy John, right here on 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus.
2: Hilig mo ba ang ganitong klaseng sounds?
3: Coming from Bounty Land.
2: Speak up so they can hear you. Or sadyang hilig mo lang talaga ang sumayaw.
4: So

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita pala ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: de kalidad na produkto.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ugluya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Panukpa! Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
0: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pag kog ulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana day ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: More music. 98.5 Radio Time.

kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. We play the hits all around the world. 98.5 Radio Dunn.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. We play all your favorites. 98.5 Radio Done.

0: ikaw mula isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambang sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo. Serving the world, every
1: nation, we play the hits. 98.5 Radio Dunn.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Los Occidental's best FM station, 98.5 Radio John FM
1: 98.5. Hello guys, kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Syempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
2: Around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: magiging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

balikat at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga dito sa Radio Jot 98.5. Morning Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Number 1 sa balita at number 1 sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5, Guwapo Taya, Palukpa.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Psst! Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inlock, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka, yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon, tapos pipihitin pa. O hala, sige, pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa radio dyan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
2: Gwapo taya!
1: Gwapo taya!

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: dito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugi tumatap at nagpainda sa bawat bandla. Tugtuging nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: pagdating sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: 98.5 Radio Dance.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda ka, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love

Alin at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas tres ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: dito ang dugdugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tugtugin tumatak at nagpahinga sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: Los Occidentals Best FM Station 98.5 Radio John FM
1: 98.5 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

kahit saan, kahit kailan. Ang Radyo John ay lagi mong kasama. Download the Radyo mobile app in Google Play Store. Search for Radyo John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radyo John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama.

0: kapag oras na ng tumstugan at sayawan. Buksan nyo na ang inyong mga radyo.
1: 1, 2, 3, 4!
0: At itutok sa 98.5 Radio John.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: All around the world, we play the hits.
4: 98.5 Radio John.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay niyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: 98.5 Radio John.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!
2: Much more music!
0: 98.5 Radio John.